0: Lanta, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Chalay.
2: YFM, Pangara Pagi.
3: Pangara Pagi.
4: YFM.